0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuju namiyak babak ako. Kes remak wako. Kes mamit wako. Kes sekolah bak ako. Pesan ngagay kita. Anang nak ngagak kerja rumah ke diberi cigo. Anang kalau main game, nama-nama game pak handphone. Ngay ke mata kita jai. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun sekolah. Ngay ke kita sano, sano, sano, cigo.